0: da kami alo we dari gorki cha kami se kaya makta ge isit mi chira ke ta kami kayotawan da nyira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kaya wota ke kay chiken kana chala taki yakinta
1: 911
0: da kaita na dokoshi isit yakinta ka kayaay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karit takalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te kumi se keta

0: kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karitakalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit seka kami te komi seketa

0: Da kami alo weather gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakanta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakanta
1: 137.
0: Da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakanta
1: 911.
0: Da kayta na dokoshi isit yakanta ka kayay. Yoko yakanta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ke kunyita kanyi isit yakanta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Seka kami te komi seke talo.